0: Da, da, da, con, da, con. Am bai. Hadiau zarao hanya hai sini bukuk sorno mala bo sahau ka sini nang mani, musung mani abo sholai sholai nyo. Aau sholai sholai nyo, hai fano, abo musung ma ka teki sa sini taniyo belai keno, sini kano kosto ruo, sini saksori no kosto, kebang man tek to ruo. Zeng nang mani le sini busuk ba, salo patik tam, mai sha nani, aau sinti pra sarok to mai sha wo, bui to mai sha ya salo patik nai sha wo. Salok patik tam mai janani salok kanai sumui sulai tongani kang nei kanmung sumung hai ke ba baira thanani kang nei kang tham te abuna kare tongani nok amsuk abu hungana sini nang mani abu ke ekdom tolani tanai ka primary level phan honi mano ekdom tolani ekdom nangkung mani abu ko sini musung mani hinke abu ke ang romdi kang nei hai ke ba Kangri kang bahang ke nunggo, pia bang tebo. Kebang kebang hai keba morok ma kam selin nanggo. Pia ba an tani rang busha kuri. Abu kan musung mani wo kelai tanggo. Ang kan musung nanggo hun pano, ang morok ma kebang ma morok ma sumia pano ung bela. Abu ke sini nang mani jorati, nang mani bising tinyo, sini musung ma payo, musung mani abu sini nang, sini je man mani, bising go kop zaya hengke, arono. Sini tekto pai tango. Sini kebang mano kosto bu pai tango. Paiti hanyo hai yozoro kogdo krungzak sabo batong yasagi nelini. Hello?
1: Hello?
0: Lam sogo di porka hamia poro?
1: Di porka ham bai.
0: Aw, sabong ka sagra di.
1: Ang kwai wang to ni kiju sari to.
0: Aw.
1: Ini wang sungun panana.
0: Wan sung mani panda wo, mu sung mani bai nang mani.
1: Nang mani ani, wan sung mani wo ngay. Ani ngay, bisin nagu mangi ang sab samay ani phone. Abu na rihun yo ani busang ko, agu thanan ini ang wasota. Tam ngay, ikon simino kotoro to bakay ni nago. Ani musuh mana yang awak hai? Nini ini sum bayar ni musuh mana? Nini ya go nak khusus kering ke bahaya ini? Ingo awak musuh mana sakit saja ba? Nih jaya angkai awak hai? Bun bayi tahu ribuan bising kini awak ani musuh mana nang sakit saja nih tu asyik saja nih tu awak.
0: Aw dah.
1: Awak hai.
0: Aw musuh mana nih muk tangguh tu bunuh bagai? Nengke pun tak rok ribu tangguh ta?
1: Ini je kuno nokuk tangkana bo hotate tamu jable. Awan baganya nokuk asal to nok no nago. Ini cumle oje dam komai soli woi cumi manu. Angle hyper ini cumrong nang bisa dam ni nang sura musinya.
0: Aw.
1: Dam komai cumi nang singjar tongku lagi tamuan kay awan no ani jodis to.
0: Aw.
1: Ini awan baganya nokuk tangkana ngei. Iko pun tau di mana bisa tinya. Awak hari ni anglok, bukan kerana ni hina awak tu.
0: Aduh, do. Hambai belakang kerana di perkah ham.
1: Hambai.
0: Pada zaman ros, kerana tato gresa mungkin tangsa kenalannya ini, onon tu zaman tiani kuk tu, resap zaga gresa mung.